nsuo baaye enniamba na nnua baaye na enipa ngogwa de oso bonse nsuba nnesa so owie no mo enkwa humi gurumo.

nyangu po wade wansu sa nyami ya Isaac nyame Jacob nyangu po Abraham nyangu po ana mekanfu na maone enumre wayadu wababu mpapa enka buwe biatu wawe enka buwe sandu wae hana mama na se

kwaku amwabe ofa onyamya ye biwante siabla si sa foya mano papa si sa odi ni omo batu tiye odi si di abase wafuwa

gampa. Oya sasa mbe ni nyango po. Ona ni mbe mpeni na wano. Tomorrow by the same. Oya mbe mpeni kwa mufra mawati. Eno siyo mpeni na ko. Oya mbe sasa nguo ni mnyango.

Adi nyina su tun fora tinu no. Onu no futa nwuma fefe mi woni nsamo. Obiara ni ugbe so beti nwuma na free.

Drinko unia dansamo na se me koi no nyade ma fro wo mo a me fata se me ti woman ni free won se eta paro de woman se ni samo na wa no suru do mu ni na na ni fati onu da no ati ase fo ba na no abo fo to ni na sa se fo won se nku no sa se to aye ye tum se Bama waku muna umbata Fata se uji aye ye Friso kumuna di umoja Chiamanaman Abusi ya

Makumai. Abra mi boy, o ma bra boy mu. Ye ma na bia na la ye yo. Awa bra ya. Baga na bosi. Ba sa mi na la ni ma la. Bega ba bu gasa. Awa ma bra ni ke ni ma mi. Ready, Gaza, Gaza, Gaza, Gaza. Hey, I want my ready, give me my mule.

Party is it? Ebi awo ha edan. Ma me landlord eni wo hu no. Hey! Tawe wadi. Unya sika awo ha edan no. Oza wuta ti obi fa awo di eso.